sharehe akokonda kokonda haiyo wani yo na kwala wino dhuwe hira tamoha na kwala wino dhuwe hira tamoha winyumwe taka mudhuwe laka hiwi ya kwana mahiku kumini wakina kumathana mararu amweri yola mulako walomwe mulako walomwe anahalawi atwetukumane lapwele yokopela o malawe mpua mulako walomwe onidhor kiwereye poma yocholo lapwele ya o malawe ntoko nlotaya na alfandika anehinihiye nitara ntoko hathara msambiki mulako walomwe ya kwa na mahiku kumina wakena kubathana mararamweri yola ora

hannu shatafiya. Hannu shirumi hemu chakaya, ikirumi hela kamiyano, mas hiwari paramiyano. Kuna yamu kilo haa, no se. Kuna yamu kilo haa, minkin duela. Ay, alo kwana mawana jo. Amwana, anusha mamu kilo haa. Minkin duela. Erepanda mchakaya, mkilevele tata. Mchako hera paranyuano. Masikina mnjana na miwa otena rati Msambiki. Emara ele ngwire namte ko hadara tum sangi. Awan kina hiya to amanya ra commandant en chef. Wi tuwa yi tuwe ni makala lo apa. Si señor. Ngwire ko mo koneke ora dana mo muri minya komo. Mi ay ora dana kama hi ora wi ki hiro wo sele ora mi kirim gna khala mi khobe mwene kor. Agora tshinyo muri minya komo koneke.

0: Tuto Roma, bon dia, ndi boni wa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Ndi nam logo bien.
1: Ndi logo kuno maganda da costa muru da walla de, mon logo na lezi.
0: Bay to selvi ambaran do ni ndabno.
1: Dabno, ka bona ko na yaka.
0: Mhm.
1: Gentia ambaran ma otte, na ko na yaka dabno wala.
0: Bay to no to bon dia, maganda da costa.
1: Obrigado. Hey.

0: Bon dia, muli boni wa, ndin nam logo bien. Hmm.
1: Ni adamu?
0: Se muyoje.
1: Da gusti mari ma fugi e malao.
0: Na e malao.
1: Dani, esa je mica ni portaro. Eta ka ata tena jela o radio di di kiri dua na ata tena live.
0: Aha.
1: Ata tena live.
0: Ha.
1: Akara, Dani fugi.
0: Ni fugi. Am oku luale goma.
1: Ah.
0: Oluwala. Oposto campo. Oluwala. Oposto campo. Oluwala. La viana to.
1: Oduwala kibukaru wana.
0: Yamba yo. Yamba yo.
1: Opa.
0: Yamba yo.
1: Galuka.
0: Eh.
1: Yamba.
0: Ah.
1: Opa.
0: Popa.
1: Agustimari noiwa.
0: Noiwa Agustimari.
1: Yamba yo.
0: Bon dia. Agustimari muiwe gwenyo bai. Alua lele gue bae muiwe loga di ni adamu io vino no fuga mi uja basa ambara niyo no uira mangona sika chinai de para mi di kumi na modana mitala makumi na mitano nga mu ntongere anya ko radio mosambik vile made sabdu chiposi mpaka ishan mi di kumi na modana mitala makumi na mitano mabasa ambara niyo baba na kuneza ka siku siku Mangu na vina nukuma na mwala wa biyo jie mabasa. Na otene ala kuleza kada bino ambarani.
2: Ambarani.
3: Ambarani nyomo otene onakwa niya ya kada bino.
2: Ambarani.
3: Ambarani mabasa anapa ngarazela ana amudi amburuwa nila mabasa aba.
0: Baito vina na pura mwudi vila tie mpado wa radio Mosambiki mbeso asika chitatu. Chitatu mlaba ukumi na manai amweru wa ukumi ya kaya 2026. Dabno mbasa ulide di mio bagara da silva la bina juli posu. Maka nkapra masu. Motene bon dia na buatazi ndamagilua. Mnuluwala na Milton Anthony. Unamloga walizu na edugu.

0: nubwela dabuno otuviwa wa Martin Luther King saba yo labela murendele Premio Nobel da Paz ya kachiku imazana matana manai makumatana na muda na dhaka nai. Dima Eji, elebiwe na Alberto Mazanga. Etapuliliwe, nengeseliwe na mio Joana Brito, mesro mabasa Jaime Alferes.
1: Muvuruanile, dhipadu ile wale labo ningandi.

Walu iba wa namali beja loka bela nunda na aima. Mindi na mitala makumararu mpuno mkambilinga ni ya radu Mzambiki. Na mnotosika chitatu malabu wa kumi na manaimwe rubunu wa ukumi. Ya kaya machikuminadhaka makumili na tanamodha. Na oba na meba adhipati zote na tanambu ya ninga nilivi wa provinsi ya Zambezia. Kana mwalavu nrama nisakase miru na zote na tanadhilaesa. Eo. Ovano dersi u Carlos dimfune umu obayo wila adhena jibo yae.

Baito, mana Belton Kasimu na Mesura Mabasa, Paulo Opsi mio diutiani. Na jizilo nukumani ilabo ni ina bare mungi na wazuzu ati ya wila diyele mkambilingani ya Radio Mozambique.

0: asinani iwe ke aiwen hikale achia maro asitu kwene ya locha ka ahona ichu nichu waruipa wadoma simu na mipa elapo yala yu Mosambike provincia yala Zambezi ya okuye munepaya wichue ni makalu la pama erahi hachu nino posera na wihiva mwavano maikwala achu tene ya mpunya kawaya mitipose ya saradu Mosambiki anilaiwa mwavano maiku ya la haniwa haniwa na wiwele la makolu ahu asito kwene ana hapa kanto mi aiwa ekumahu henyo holo nare muha kwahu nire herenrahu vakani hona yo holo nire herenrahu na wiwele la makolu ahu na kirati niwala miko wakala ni muha kake kavi heren mama kikavi heren tata mikaro vikamu kavi hero miruku mukivahe wano namu inchumpe mwonlano vikili kuchu iwe nchika o ni achu wecha o ni hae ay mkindi nre baba o ne o mwenyera achu mwari mwonlano mwere mwurun nanula mi kwa haikina dasa zaraj ni 29 minutu shti wiwara sheshe sose kwa ni mtela sa makumeli na thano na sese wano na halo wiriana oche kula Radio Mosambiki are yenu ni loko nere mte kwa hon na kunsa humi tipo sa saradi Mosambiki ne cheche ka mikuma sepo maela ya vachuapo ya hikumanto asin thamwe na mteko eli yala ea mukuma wadza seti di setembro vava ya chekunla ya nana loko akoma kela amukuma yole vanoni wiriane makale lotani ana loko ala anaviriha makacha miho anaviraya mukuma yole wa dza seti di setembro
1: Nona nafuna ile nyo munta polele dimparo amor robuno wa da setembro dino zumiani makamaka nona gavina no yuwa dimpadua iyo ningana malebado padua noda na masiku mengi mirra dote yotiana dimpadua dinzumia murdea makamaka ankala zombe anzumia murda obevina kala wandi muene anzumia murda papa wonle ile ne logontina da setembro namfanyela vina ovurona vangona vina radi Msambiki wila ni ziwe limpadwa na vina ni fiena okulomfanyelo fie wana adami wae na guwa burda dhina burevia na matunga vina ainsi wa limpadwa murdobu wa the sixth temple makamaka nona limpadwa dhinge masakabano ninga esedopiwa atubure bure makamaka okala wa mtu masakabano kumvai watima nona ga limpadwa dha opio watu nkalange elobo yove gana masakabano okala wa kumvai watima mtu nompa mkwae burevi nomla terelo boyoka na timaya ogamvuza kankani ntapule nona sisi zile uvuru wanakona zina do timbini none ya masaka mengi peno kala murdo bunu mnoona gadi mpadwadha na yumogwa ni chini zina gwadha mpadwadha nuzumia ni kuno murdo bunu wa the set September ninga malo gelio me nzina gara Domingos Alberto ne loka la nyompa kwa fune ogoma na makani umbe ndivina mnofanya la nyompa tapule la mpadwa sabo ila no tene mvode nona Uwana mikalo dhado fanyela uediwa esile dhe mfanyela ui anama wanamu robono avode osokoria. Kamu ni uni?
2: Mwebarbara nthamane tige olo nteye vahali kwe mwahene tiyo onarwe laho we nivane lewa muha. Nduwele sasa opujiwa. Apunye wa violensia hii ano alomwe okopela uni opujiwa. Ompuja mutu mkweye. Tisini ompuja mutu mkweye. Ntawashani atunna pujana e parpara ne tie na kola huin lote man ratani o phanela o kharanya mwa wala wa o pujana wona we atu yana vanela yana kirat yana chokotela a khala o kharanya makata mi hawo ene re ya mo khala ma ma bat ma ho me musim ma ho marampani mawani mabairo ma ho o pujiwa tisi
1: nona yeye yaloga mukaga peno esin paro sjena yana Nopado analbana, nopado anaima, obe anayana analbana, peno, nimpado chadabi. Nona kibasku mengi ando chawada, peno, bayana, alubana vina kampadu ilua, peno. Nimpado wadhaibu kuno murubu wa zestemuru. Nona kis nopado wabene. Nona ndile uiwananyo, nota kia dadungonovi. Mutu lofunologa, putu vinyan lada wila antakia noni nyukuno. Wila nozuzumi ya logo, peno nimpado wa maazo mbe, muandi muene vina, na mikaloganizi nidi ya nyo vina mgona, makata mioninga abamu. Mungu kwa okuno. O za September. Umunamo, nikana muke mkuleo funa mtagiedha. Waruma vina nzina ninyo, na vina wa muntagiedha inoni nyo kuno za September.
2: Foto locha ne locha munchuna ajwe. E shuabo, elome, esena, ekunya, nantempo.
3: Tawali makai. Me dafuna wila titapulele mo vangono ngono ne chuabo. Atapa le vanfia na miu. Nzinana gadile Arsene di Sova Vitorino. Tinchemerwe chananti na vatakulu. Nzinatodi na tima maji. Dibalwe mwene mwambayru za 7 de September. Masakaba la balwe yo. Na nga eso di zinfuna nyu oda ntakune leveneva yo na mukalele ambayru buno wa za 7 de September. Meda afuno romana dhai. Masakaba le abalwe yo. Manera aleliwa aima ambayru atia na maji. Atia na sabwani. Saba weo kala dibabo, dimayo, au chemera. Weo buka jugare mpiro kule. Wanda buka tamaga. Bui wanzi nati na mama obe na papa. Ono kuela obe na mano mundumua. Wanda buka tamaga. Yoro maya. Yonawi ili. Wafia. Wakala uimela di kwa kema. Wani imela. Wakana manera uimela. Pero uye wajile. Mfuna weo wadelua. Akala parumfulor muwe udo musika. Me nobuela dan tamaga na medo mele atea abo usongoro nga dibui. Paradifia wa waguva. Damgule kala sololo bala chao.
1: Ejile yaramu yonye.
3: Eje yaramu yonye. Di yele na vina no tamaga. Damvayani obedi bapa obedi mama odi mandarle. Agora niga tapulela ga manera olele yuai mova nene. Etiana maji. Etiana vina guwa enoni preocupar maji. Sabani enokana makatamio ampadu waga mwini mwa. Sabwa na matiu. Vativa gariba. Azombe kangona. Aima vina guwa bala na 12, 13 yanu. Kamvolo amba wila vativa riba nigone. Anokala goku uozuzu mamaji. Ozuzu mwonkana wene onkala wani. Onkala ukule uziveliwa. Uziveliwa kobri. Paragule na zilobo si zilobo. I akala grupu igile ziveliwa ja. Na esi zo fumari.
1: Ukubo na fole zo fili ila peno.
3: Fole sile zo vata. Ano ziveliwa maji. Mbaidu mpuno ni kana mwama katami yabo. Iyo noa chemera gapulusha. Bangawa adelepe. Murdoble. Ekala vo mwana movimento strani. Karuma nufiao. Parawi. Mwakuru mchai mabale atie sile dhinko sani. Awe na gafi okule. Ano afanya. Agatu kule lokule. Opulusha. Siku nonawi ili, no, nazo mba, alilivu, rano.
1: Awiela.
3: Awiela, ano pasi ya mwini mwa. Yo, ja, ejo nani prokupare maji, banga ovaga. Gora, apulusha ziwa ila, movimentu ubulo nkosi okule, ono opia. Ai mabala gama lofuma, risile, sigaro, risile, fole, risile, dhovada, dhinko sani, so opia. Akala weo, ono eda mudila ato ano papasa. Weo kunama manero. Tengu kala telefoni kubiri na wee mbolsa ni wavai. Sabwani ano tidani koti. Ano vaya mparanje. Vene vale. Akalo pavina ano pa. Sabwani amfuna waki ya izlubo zina wee mbolsa ni mwao.
1: Nyo ninga mambale. Mwongo sagadhavi. Kala wena guwa. Nona nova wada zilbo ngeso baga pado bakazi wa ilesa umpado cha munangana peno anova na wene viningana mandamani sino padwaga obe muroma oarari ya dileji wada makamaka bale ya kosecha vadidi muruda yopo
3: ejoto olo limambali onaima onokana ga mukubanyo wila mio dikana ima baga agavolom dilani mple mangwa na nakale vodavi vatakulu hapa. Agora, talveje, komu nilive ni vana sekretari wa mbairu, aso regular liveneva natwe na gwandu mwandu mwambairo liveneva niromo venya movimento blu nchemerwa policiamento comunitare agora talvez dawene nelo kana mvumo porque meno yuaga bairu zina goa zinkasanya o zinedia movimento bo a policiamento comunitario anokanaga nikrumu porque antemelwa baimena bo anromane suene anoveniwa weyo weyo nangana mukose parte ya grupuiji ya policiamento comunitario ega kosea dawene anelo krumu brigada me di romo o picha veniva malo que lo haga
2: mas se meta kala o khane thwemo ha kiniwe chuapo so ngin lota ka kala o khane thwemo ha molocha da amba ba ni kinako apa va yawo ke anihu na yanraho ena kala mavate mwaho ninna ke rathina molocha da khalai molocha da hihano kalai manruma manapakele maniwa olelo baba munakira thina na mera boya wera nihu
1: nga bata geza nyoba mila sakatile na wale na anti no banono itia na saba wale ai mankurumwa no narumiwa bedi esle daru miwani anka nan rio oba nene baba lene no no gamuruma kala wo maga ko vae peno bagoba kuma opie peno Nona mkaka kabuza ila iyo ninga ama mbali. Onone sitha kuno batika padu wa murudobu. Ankwasa ya vina bani. Bakene. Ninga ama mbali. Na mkile atigi na ime uya barumawa atagi ya dhami kalelo. Dhofanyi ila wile sitha dhinkosa ani dhoi kalamurudani. Dhivugue. Sabwa vina dhinkosa ani onlogua masikumenji kankala yene ya. Onlogua ichadi mambali ya. Munangana. Munangana kanlogua Antonio. Onlogua muna Antonio ya. Nona dhavi. Nona padu waga. Nyumu mkile atigi na ama mbali. Na ani nyu ya wila. Muromo otamelo choko chela nikalo ningese nikana la doko ni venyele podu kala podloga na elomwe podloga na esena echuwa ninga maloga la iyo na mala nova ya mama pale nga mukomboli madane muromo gane sila ninyo malaba muta githa
4: meno farieza ni vangono lingwa na uchuwa bovina ula dima ajudaro mundi muwe wa murudani ula dima kele zilogi linye ni vina vangono di farieza vina vangono primero din kuelwa Juli Ramil Afonso diliwa murudani mwenempu taun dafuna di faria de movina de logo lengene vangono wila dani wagaula e wale wale wila ezamani kimbedwa atu awale aleliwa ampangiwa na papa yawa na mama yawa soki dabuno ziloboze so zivirigana atu ya ja dabuno kavo babi kavo mami atuya avirigana ula azombo ya amburudani ankosa zawa zawa zinziwa weni dabuno mone mashkola dabuno andwana mabebida zilo bozovada makachaso oyema maroyali masigaro anotukulela para mashkola aimena bo ambudu avatakulu ababi amai anoziwa ula mwana godu Malabu eteno karacha oshutarua oshkola kaza SNS.
1: Mikalo lo dai.
4: Agora, ababe dabuno komu elobo emudarle yanzilo kaya dabuno. Mbabu no kano umu vamu mwanae, wombala yene. Meo noonaga vatakulu vankala mio avizinyu aga. Ate muliba vatakuluva, sumane chili wave nyavo vatakulu bagamuta wa mwanae. Mwanae agadhoa, muedani mwakwae, ageyelaga, onda diferente, agamfanya papaya bagilatile, onumu kutula vavakaderani. Ate menu admira maji elobo yoko samio, dabuno, jia anfuna adilate, adoni egoi. Entao, uo gafuna omu aporsima papaya wila, echi enkosa mwana wa apa chini mwana papa ya onrume laula weo kunana dapo ki esi zilobo za vatakulu se vawende javizinyu puki yo nabudu wa suma nechi para takule necho banivuza puki papa ya olofia nga glati avume komu mwana wadha penu mwana papaya oguleni penu paloga medu kumbira kuobiru woku divaile dabuno oni gulela televizori endi mua parani parani kosesa nini echile ukumbile miyo kuiwale papaya bagaba pimeru ya vatakulu ezindi yule ya vatakulu pimeru atweteni digulechi parperbe donege notisia zilo bozimpadwa muilaboni
1: nweteni vatakulu
4: ya Entao, iene ke wale silene lepo kaza musora eja wali elobo yotikania. Wamalo, otakuna mataba ya vangono. Entao, ke wale chile lugile papaya. Iene ja, para iene papaya, onimonanga elobo engi ningini. Para iene mundimua okeze mulibaba takuluva. Entao, iyo namve danga andimua amurudani, asekretario, aregulu. Asupai vina mbairu avirege vina murudani avuzege nikuru na murudani agora akala andimua amurudani kankose suwene diyo ona kose ona zuele osogori ya zilobo za murudani na wepo siwe poki aroma murudani bandimua ya iyo ofarieda gamu wilaga wila aima ya bo Malabwe teni, asupai anovira gamu, wafanya bagata kuna mwana ntaba na wangonu, batukula, wadhoana, apapaya ene bandoa, ologana wangonu asupai wapotecha, wadhaya mwanelubwa waya, aimaya woyela, na wanavatakulu. Ntao, anakana andimua anzindie laula she, mwano dulo otidio over nene, wafi ya opulisi ya uyeleza vukosileza vi, ololupa. Yena agayela, omfarieza mvele valaula ya, miyo, haba podu duko sada vi, kanadu ozepo kipapa ya gonozo duko sada vi, onozo di burusa. Ntao, zilo boza murudani uoga funo over dela, zino upaka. Ntao, nafuna ninu upangeni, para nyo munakele ula murudani mpumwe akala makata miyo maish azombwe. Azombwe nabo anonzuzumia. Nigela wila nikose nga yalogi wa andimua wila nafarele munduni awene dabuno anda na masupada, anda na mimbeni, anda na diferenti ya vipanu. Wila papudere anivore o vino gawate mare. Amarka nyumbao. Ula mundi muodu onofuno na trapaya maja ni kuronti ne un. Ndeni ni mprojetari. Para uya ni mulagie ni kalelo na zombwe. Entao, iyo na vedanga andimua ambairu. Aromo gilati atakune levangono vi. Kaya wila wane kanaziwa, anuaziwa. So vina anuwa ova. Wila kule ni gafi yaudi. Wila gyo mentoni waga. Mangwa naba na odi taro mentoni.
2: No tamala toko eni. Ona pala wii lele loko wii ola Radio Mozambique. Misora se province ya Zambia zewa chuwapo. Ni miteko mbrunga hwe bairu yo.
1: Zasetisetembro.
2: O kalwa musena. Ona tesena.
1: Kana vina mambali. Mwiena.
2: Kukalwa wanya mamala. Mama. O kala olota esena elomwe para wipalo
1: malo gelo tieno tiena elomwe
2: mikrofoni tieno
1: ina esena kavali makani
2: mlochen sina nanyu
0: tatwa tene nakiwa mia anu sina nakati parola Cristina mwana mukani kunuwe epai ruela mja sete stemporo kende kunuwe memo kina uluvala nipui haka memo mja sete stemporo tiela lontaka Inta epai rene ela kinona ka hi hanu baba itu atene inatikani hamash baba mlontani wi opujiwa mach ninna pujana evelevelo ninna pujana epai ruela hanona nananka atuni mukwe pior hi anu nini alipo rakala ninna pujiwa pure pure ni mahiyu no thana neni yome na kwako ene yolota nkanana kinna pujiwa ana mira wasima ponku yale na fumara wasuruma Awa kuna sikaro. Awa ipepita hiyo na uriwa. Ashove atepo nanara.
5: kamanji naka teki niko hakipu yoye. Kuverno namira wala atene atolo wa hamna wona. Musuwele anamira wala entuna yetila eskola entuna. Evolongwe etila yapure. Agora kuna niyu hene la ninyo apakana hene kahi. Kale hii ama ya nanariwa. Yani pasha neti nito nene na kuma. Ndano nani ii apa apa ama ana nariwa. Na yao, mashishiha no baba kwa koi. Nina nla, nilikitihe nye la, tikiniha namira wala, ne erespeto hiyanana. Agora ninyopa kakama niratani. Entanti wala, hiyano toki nina tamala, rati Mosambiki, urawa hava, epairu yele la msaseti da setempo. Motepe yamu.
2: Nyo mama, mohiwa. We a by real September, a sumana elevindre or calamayo muri himanawe. Mauriana
5: Coriana.
2: Nuntoko mai. We wan ye yo, yao calao mai y calenle amuyara manawe. We cala near mitanam sis and of meses amuyara manawe. Avnaka amurihe. Nuntoko mai. Mauriana kamahan can see yo. Heni ena ramurumanyo mirkutane mnapanlanyo wi mahire ana meraba hihan
5: mia no parayolo ona muyara mwanawe amuriha ari mutiana mashipala pena mutu akirati o puelele pama ayo hospital a homwe etepo o amuhel empalanti komu yene porque antuna yara agora o yara o kala na erukulu mweri wanterwa te eyaka o muyare mwana o mipe muluku hiyo hantuna. Hayene ya pama. Mia anoto kinani ha asimapongwe na asitiana. Akala kina kinkirati kina. Kina loto anaka nupoti wira kahiyo. Ate wala penu uhia eruku lene. Omuyare mano. Omurumeke. Agora omuyara omuriha. Omuyara omunyara toksi. Mwana akwe. Hupte upenke wetu vavo.
2: No tamala mama.
1: Kana mwena vile. Mambala tofu na.
2: Atokwe nao.
1: Nona musili ya bubwini wa kene, nona mudhavi mordobuno, ninga mambale.
6: Anamiwai tene radio Zambezia. Mienzina nagali João Bernard Chisaka, dinziwe ni kena João Chisaka, mwene wa mordobu kwartu posto. Dithuwaga makanini mwa aima, enone cha mio inji, enkodo suriela oleliwa waima, magano aba atadele governo sabwane governo otadela magano a aima weo masakabale awali iyo weo kala kutidile penwa kala kushele weo walobezi wana mambesi papa yao obeza na mambesi na zangarara weo kupuriwa ogamalolila ondua wabe de manjao apo vina umalo vadiwa, nompo jombo shkola. Uo vadiwe ni uli aserika ya jobo, uo nompo jombo shkola. Tinya kuolila buka kuputa mintori zao, ondo aruge manjao, ondo shkola buka si uilavi. Uka fiago shkola, uwe waparare. Uma kuputa mintori waparare. Agoro vane legwe ne, babi, agamba damwana, odawa. Omu dawa ila guverno.
1: Ono sumeliwa vina.
6: Ono sumeliwa. Agora mwano vane nukana manyanga. Mwana omalokana manyanga okana manyanga weyo kamdiginye majiye na gatamaga kakalaoro mabatamaga badho okule bela papa walo divada okule kimbuzi walo vadelenu kosileni ne anlokuwa ne ndwe na mtidi papa ya oya uvadeleni serika ya kweni nopod yontidi wadi babi ondo wakupuriwe agadho okule kupuriwa agayela wene wale mangwana onomuliga mwana kimwangina jaka malu wabala kaza kuya batakulu. Omalu wabala kaza kuya batakulu. Jada buno babi dimwana. Sabwana kule. Okana ni. Abale animwanga nila wila ya. Odu. Omfu nomuliga. Yeno noona.
1: Kia babi ya kwa sababi. Angani le vidhuri bada bada kachapa vidha. Ene.
6: Ababi kalogu wila kanweluza. Ababi anoweluza. So oweluza wakuna kwana. Oweluza wa nene kuna kwana. Oweluza wa wale we wani maniwa ene almoso. We bubenya buduwa bubeda matiela opene utongoma opene buribelua mwenemu. manga openo buja chiguo bagarbaga we ndo vede vali jela otide sabani muta na bale kubai we lobwene kupurlelo agroba no lobwa ne we no mpa mwana we no violari mandamento bala mwana entama pibi lobo vinrucha manje epi bilobo vinkata mia governo tinya ki arome osekesera magano yaba
1: malamulo
6: malamulo ni lamulo gani ni mfanye la wela mwana kosiwe ni lamulo gani ni mfanye la wela mwana kosiwe au bani ofu wete no bai waima welinga bamuralani bamuralani ole mwiana mwiana wamba yewe dai mwiana ga bai wewe de agatamaga gadokulo wa babae babae walo gadabi wewe vadelweni kadhoa mie mangwa na nota ripuze makani agoroba nene ne we digina mwiana mwiana ga dhokule we ga za woku ya no mbala pena we yota we o waro movie entregaroka loge me dimba da mwaza ka kadi katkon so vi logo ma ma gano ba aliga du direito ji ka se que sere le direito nam kuna ila governo koza a se que sere idito aga mubandi duni e masaka menji yo no kwanya chibarene makata mio aomba ba a opana obandidu machika logo ila apulusha kanlaba apulusha anokosa mabasa kibareni anokosa iyo mpuno nikana polisi ya sekretu abala nkulu wa polisi ya sekretu anlaba mwene mwa anlaba mwene

0: Então, yang fanyira wela aba kalima basa ai unetene, kakalima basa amwene, kakalima basa asekertayu, kakalima basa ababi bina guane, akalima basa ayonetene. Sabani oba na kalawe bina gua, ono mwana mwana mkwao, budwa, bumudwa ndokule buma presentare, bumulagia wela pulisha, mwano dududu kotela, babe bina gewa, dunroma uze laweo. Yene babe ne woko miwa na mwene, maweo gadwa, bulogaila ne bumwe luza, bumudwa ndokule, asupai, babe ne dunda, weo ole di mwanaga, omandari wilo mfuge liyebani, apo duwa lechile kosiwe yene nzana, ya onubwele chile adabuno. Entawo vilobo vikata mile mai. Entawo nafuna wila ne tene. Nede ni umoza mwene. Nitide ni dhila mozene. None nakala noko mia ni makata miaba amurdani.
1: Nota malane.
2: Mwepara para. Wakalo. Apa pale nkolorota. Parasikia le nkolorota. Atoko ene lava.
1: Pono mwana mewa. Iyo li murga wanda sestemuru. Namaka ni vatado. Nanama wana murdobu. Ntamela goziwa mikalo. Dhanama wana murdaya. Kambini, mukana vina mtagia dawa gonovi, oromara nzina ninyo?
3: Mionzi nanga gali vashu Karlo Josefons, di nzi uiwecha na nzina na kafri mpuno murudani, hivi inagua ruwa nijino ya panu vachuwabo. Difuna di njete divangini nivi idhalogi wapa, purki diono na vina guwa wila, makani anipata yonga zumbwe ya murudani, hivi inagua maamizi dhemina, jofune ya wila nziwelele wila, notie gagavadi divene. Chiparabarene nga mwalogela papa mwene wa murudani mpuno. Yenu wanga nye dhela dhilibudhu winji papa didifene. Miovi inaguwa kanadho wa ivodai. So difuna dinyigali livangini nini vithi logili. Chiparabarene vi mpadu wa mpu murudani zinotiki na vadidifene. Puriki mulobwana na muyena vanimbala ni mwana kambala murima animbala mwana. Najimwana vi inagua, onukanaga mizididhae, dholtunga kapevodhae musuroni mwae. Mwamwini mo chalogi wila wale wale aima ambadhiwa na zangalara. Mio di nkala mpuno murudani mwaza sedestembro, di baliwe mwini mwa, dinadha kama kumararuna modha. Bariga vivere mwini mwampu. Diwona vi inagua zilubozo tiano tiana vadidiveni. Atu abaliwe wa modha yake ni na mio. Nwa unaga mwene wampo vina guwa bagarime la baga mwacho wala wawa baga fumar vina guwa fulada wa dhindi mwa bure bure. Masini yoli mwene mwa mabasa gori intamatiti dikana dho pedrero dikana dho tiano tiana. Wale dhapa duwa nigela wila niligani inazi inviveri masaka en dhaka dhenesi dhina damela obe dhinkala bidhika vira vina guwa. Dhiti yana vadidiveni iyo nigela wila niligani enogu ila mwenyonge teani. Mpurki, dhinoni varevado padua murudani mwe kuluga wila aiman ulagiwa dhere tuene. So, uluga wila vankala babi baga mulaga mwanae, ka vankala kwae baga takune la vina dhawa, mga mungkali lani. Iyo niga lugaga nani dhikala dhinlogi dhina guwaba niga vuba. Otawa wila ani akale ooni chavadidivene wa murudani. Na dhini parwa lagia atuwe na guwa. Nwa gulila gani uzilubu zokodo kala dhaida adawa. Ayi madabuno nugulilu wa michito.
1: Zindi mwa.
3: Afuna voluwe na interneti pra wila onege zilubu dha wazene sile zinapata. Ayi makandwe la umosunza. Mwade tete nesele anuona zilubu zotiano tiana vadidiveni. Ababi, bana agulela. Para wila avio nie. Wila atuo titimi wa vadidiveni wa murudani. Okubaga agulela niwa zilubu zindimwa atetha wila mutu wa watakuluwa eka na. Yodhelo yogula. Unodi yuelela paruwa nani?
1: No yuwa.
3: Mwamene mwa zilubu zene suzi kapaduwa gaa. Mwana ono vira vangono. Ayi madabunuwa nuwa tonga ababi wa. Zilobo zine dia tagaraga vadidiveni. Anama iwa iyo nave danga. Obu mkuo. Yowila oku vina bangonla na masoso. Ankala bangani patani.
4: Radio Msambike, Zambezia.
5: Na
4: na wuri ya nto safakani ana

0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
2: Rádio Moçambique, Zambésia.
3: Na miwa muniwa mitipo sara de Moçambique, emissora provincia ya va Zambésia, na kuma vachua, poni makupele matokwene konto muhansa na makuma talona pili, ni makina kumitano na sese, ni vili haka mahiko kumi na sese, amwiri wane kumi ya kai konto pili makumeli na tanu na muhaneraru, ni hiku na veri wese mana, na omarila mteko na veli no vira, na hala ne sese, he, ni ne tanu, ni veri veri wese mana. Very, very wise. Man, I am a repentant and hick no more. Kun cacratin, nicoton, little mirror. Upon nai, co patcher or lapel and maha your lie. Upon nai, upon co patcher or lapel and maha your lie. We never on the pem here, woolu coy a lela. Nahala watiani. Shashanto vento in Naiwa, who we. It upon here, I almost am became a hallo vira. Macacha me on twani pula. Nare chequena hallo vira. Nesu qua in Naiwa el nino. Makacha mino ena hala wukua. Ela pwa hunari. E provincia huyala. Yava Zambezia. Nina wampa winto. Ni kali hanari nakala ni varaka. Ni hali haka vakani. Eswa huyele limahu ea kela. Nari to. Nreheraka ya vakani wi. Makacha miho ya wawo na hala wukua. Nara na halo tanya etala. Mwe provincia huyala. Etala e na halon tunipa. Mosuela wi hi wat hene tenkuya. Na hilya, na halu kwa. Era hi hantuni halie vakani to soli masah. Bante na tumi hiwaye puiraya chweye. Muhitumi he so te ni koro e thimbe mwa no hiwa wi ikoro sa hache rayo kalaya tumi hiwa makume li natanu. Baina tumi hiwa makuma sese natanu. Banto sa hache roya migula kikuse shuyele. Kerem tumi. Muhirepe mahi. Muhalihe vakani wi eakeyo enra wa mwere mwala. Nari etaleyo to ena laliwa wi ena halu pia. Yopangeni ya vakani mwalihe no amusanyo. Hiva nechala iwara tanu. Sose kwa ni mitala sama kum meli na muhati wi jase zwara jini 20 minutu. Na hianto awayahu ilukuluku yela. Wi na mwengere anami wahu mpua wa ni hiku na murungu ni vinre, aiwa na chapilwa ni hiku na simwali. Aiwa nto michaka sene sawacha, nari sawunu wa sakusi wa holo. Sakira teliwe ni hiku na murungu wa eche kulela kanari ya kavira ka simwali chuna kuwinuiha. Sari, sa, omali hiwa miaha. So teli hiwa, anamwane. Hiva nto, nto komitipo sarade Mosambiki, nencho na huswelo lulu tiwi. Echutani ena mkusi ya titi. Omu hiya manawe. Wi ateliwe ni mchuma amta kwe. Na suelaka wi manake neola mwano yeva. Bano hiha era hiha. Makachami hotani tonona huwi nloko nina vira. Ntoa wami haseha. So teli hiwa wa anamiravo. Oitu seti. 91. 12. 65 seti. Oitu seti. 91 12 65 7 Now herre poma se hasof savachua pomo como morumba la wana guru wa melange alto moloko oshindi no molumbu wi mchapunye wayo la ihiaka miruku saya

0: Finland ni ngwini ane wana wia ni kona halo ulampuro yola nari mulako yola walo moni moni batardi
1: batardi mama Nusha
0: okumi
1: koseli wakaa hea mama chuapo iyo
0: noto vachuapo vakan vakan nalota nani
1: nalota naso erawe omkupa no omjeba
0: omjeba ane erawe
1: ane erawe
0: ulu
1: kana mjua weni na kina mjua rati yo
0: ulu te apa mahiva no tamala Pacharo wiri na lini rati viyo?
1: Ibe iste kande yungu riri na pame ne so volo awelo na mkompili kari.
0: Hiha mwa vikiwe wi muloche echu emoha eno na narani. Muhinchu na alinari ehinosi vela mwa mbira na karati viyo la tihe mwa yolo chehe na chwe.
1: Mia no hiya po kino na ya ver rati ya tu nyumri malukutur rati ya ni muni mundetaye ehinkizi vela rupuki rati ya yo munandaka nina nguriana da umbo nyapola do patya da mwilapo ni nina nguriana tampe hiya po nkina na la rati ya ni weji mtampiki
0: ulu tia pa mahiva nto nina hakala kahi himuna kuwa
1: Oye, nkina kuwa
0: Ay, wakal, teka. Kalo chepari.
1: Adni wini mrapu ya la hemeno kumkela ni wini.
0: Wala sisalo yari baba?
1: Ya.
0: Ay, wakal, nalo chana halo mtishlikari waya ahu. Oh. Tapo hiva, nina thamalo to kwene. Ay, titi, echutani muno nanyuwi ena ruhela makacha miho wanloko na lochampuwa wa oteli hiwa wana miravo. Vawonya wawona vanyo makalelo achu araya nari elapo eraya. Echutani ena mkuseha titi omuhi ya mwanawe wi ateliwe ni mchomu toko ene.
1: Oteli wazei za vada hayeninka wakalei.
0: Hmm.
1: Mutu akuma ye vate kina shoveni anoro anauria.
0: Mm.
1: Leza wala anana mani aveza wala tampe. Nina hawa hekul papuruki entora muhaku. Omo anana alikuwa ole kurisori. Ni koro wazawe etoreke koro wazeze ate etheniweke. Ni mutu nuvejo. Mirejo mechi wa akarna mtoto mechi. Ole awokiweke haa kina mwenye koroa. Iya kina mwenye ankana kina mwukula selera. Mwana hatongo fare koroa ele hapa ate kena kendapa hopere ole otoraka satana ole ari koroa ni mwanelai mwilapo ni mwumina. Mta upurisu. Amukusake amkere hewa hapa ape okona nato hiya vote kina kweni wepa. Komo amukusa oyo. Hapa. Kina wera hentu niki mwane mwose.
0: Wana ya maleliwa. Miruku ya ruhai. Arimre rakwe. Otama loto kwene anerao. Omujeba iwo moni batardi.

Awe provincia ba Zambezi na to inara ya cherra kan numero na simalin ana teliwa eyenve. Moha ona ukuwa aholi onukuwa loko onukuwa asimai asititi nari na simalene. Kamchapunyani waya huwini wiliane vakamiru kusanyi. Aiwa kalo na mkali haniwa.

0: o kalopinha ni mwengere. Moni moni boa tarde.
1: Boa tarde, mana, boa tarde.
0: Oku mi mano.
1: Bangono peno nyuao radio ni Msambiki.
0: Vakan, vakan. Amusa kumi.
1: Akumi peno amana nusha tambea mudhi wani.
0: Muluku nera ni kavira ka vakan, vakan. Ai wane misirati wankona wamuru.
1: E par par mlopa no la ratio om chante he avo ambir ratio weyo ki hinwiri ananari mi anna te poki hakala li ratio Msambiki.
0: Ti apama.
1: Ah.
0: Li nila keni to bakhani mwa hola na chekulela hu ni kunela no lelo.
1: Mutano bana kinona katamtu antonka vateve. Akanaru mane anane la wikurela mekae kuvero hamuvo hamone limo. Ea tau. Zambirikane la akatimake la hospitale akaoni hi atu ekoi Manfred Meron.
0: Wala.
1: Lokala wa masoso amluku akala wa masoso onkala oeva mwanene. Kila dhuwela ya mtu anna kala hui anopanya ya makatamiho ainungwe o yara ni mashi. Akala wa makatamiho ya navirila asiro korihu erimuhinua. Eya, ntao. Nena vala kinoona hoteli wa embe, monaru maneo la embe, alayashi, arnasi mapelawe, ananlela adhiri mne mwana kwawe, angkura ruyo prayeni jao chabo ya rawe. Kaduwele wini nava kakire nruhawa. Avinyaka mwana ole anna panya masoso, ohoe tambe mlopa na ole to anna mleke tamuhie vavale. Ilida lesiato o shkola o vinya o arriva ate baba le no ni mwana awe mwana anlaka yento unlaka kwata wa kera o hawa papi o lima alimeda we adamariye alime amtumele mnamdulwe ta we ulongala tambe wa kerera o hawa we ba munlokoni
0: wala
1: to eneri ha hotela genonda wikata mtu anamuitonga ni mwane eda bala avisi nywe kanne mwana ya nantunto anna kotela miki ye okere mani nyola muhimpeli he oeva problema para yeni ni mi anu namuitana
0: nawo
1: tomu yandre ola timwanaka
0: ulu
1: namuitana
0: muhillo chihana
1: mihillo chihana teka athekeleru e mumona he ni mwanaka ola wi para nyu oeva omona ka mwa kya muyare anyu muwe yo anu nta ukatam kushale na valitonga ni lokone nane amona ruyo eva ohoyo hinwa parayeni omteliha obahi omnakupawe mwante akorake kupaye lanu pwela ya eda valanto ko phanya he ko chapo yara wa mwanaka
0: ulu
1: akoni wirena vala hayene etuyela ikupaye la hayene etuyela kuliwe kinyanto
0: Manu hihan tongu petani munerayo mwahire asimali nasi titiyao anemerera ichuseiha
1: asimali kinahiera wi ikaso peke daona damuela poni hizi mvili mpuke kala apapao hanana onale la meisha ehemi ya mapuru sere ninkalota amano aliariwo ovilele ke wade ke wabali nkotela yevo poto hi wandre meisha onuwe maihi yao orapihe onuwe onamkwaneliwa oyeke o shkola va hiku ni babo nae opanye kinonamteliwa ni mlopo na thwakane sori thakane ke koroa ona wara yele wale la iyo re mwana tao asipa pi hutambe kana asipia na waya ikumeke murima ikumeke murima yene ya piwaru alutiwaru ya mikina muthela maninyu asi ekupaela heni em kuseni muthela ni kinyeni kupaya hayene ochapo iyo
0: aninka na kosenda kichela wala
1: kikotela babo
0: anemsi othamulo to kwene mluku ureli heno tano wapama
1: Boa tarde, André Mamona.
0: Obrigada.

0: mahola wote pa wunua. Winungwe hi hona nuku ato. Ona ni timui timui ha. O kalopinya ni mwengere, mwani mwani batardi.
1: Batardi.
0: Okumi.
1: Bakani, kaha kuma.
0: Bakani, napio walukuluku yela.
1: Walukuluku yela mnapio kuruwe.
0: O kuruwe sina nanyo.
1: Anna makwa.
0: Anna makwa.
1: Ani.
0: Mwaha walelo mwawiriana.